yi nekk ci àddina yépp suñu jeexoon nga di ko rempli duñ ko mën a kii. Kon nga wax ne alhamdulilah rabbi asaluka salaamata, maa ngi lay ñaan yàlla nga musal ma. Kon loolu la lañuy wax. Kon loolu itam war nañ ko ci di ko firi. Loolu mu ngi ci fatul baar yi nga jàng ko noonu, ndax itam nit ki li nga am daal mooy bul ci fer bul ci feybor mais bul ci leble. Loolu mooy li nga xamante ne moo war ci borom xam-xam. Lii la téere yi wax, téere sàngam. Nga bàyyi nit ñi nag ñu libre, kenn ku ne tànnal boppam li nga xamante ne moom la bugg a tànn. Kon loolu mooy mbir mi. Kon mbokk yi, yéen a ngi déglu rajo Sénégal chaîne nationale, seen mbokkum taalube Ahmed Harouna Ly di indeg di leen indil li nga xamante ne moom la borom xam-xam yi bind ci tam xaret. Waxoon naa leen ne julli bi ñeenti rakka la, waaye am na beneen riwaaya boo xamante ne d' accord na ci, nee na man sàllaaku julli na yow ma asura bisu tam xaret, moo tax ñu koy def yor yor. Arba arak atin, ñeenti rakka lay doon, yaqra'u day jàng fi kulli rakatin bi fatihatil kitab. Rakka bu ne fatiha benn yoon lay doon, qul huwallahu ahad fukki yoon ak juróom. Kon bii moo gën a yomb bële, ndax riwaaya la. Su ko defee yàlla jéggal na ko bàkkaaru juróom fukki at yu wéy na ak juróom fukki at yi ñëw, mu ne ku ko def loolu la. Noon lii moo tax mag ñi dig daan ko julli ci yor yor, alhamdulilah rabbil alamin. Waaye nag soo demee ci Imam Malik ñoom duñ ci d'accord, ñoom daal koor rek la ñuy d'accord. Kon lu baax du doy, te itam seen national nga nekk. Kon kenn ku ne da nga ko waxal li nga xamante ne mooy cëram, te ñëpp ci am cër. Kon julli baa ngoog. Kon bu leen fàtte itam li nga xamante ne mooy jàng junni ikhlaas, nga xamante ne da nga koy sellal. Ikhlaas nag am na ngeneel, ndax ñetti ikhlaas yoo def ci wàllu yool mën nañ ne mat na kaamil. Loolu mooy li am. Kon mbokk yi, lii su fekkeen wax nañ ko, nañu góorgóorlu rek ñu téye suñu njaboot. Yar leen ci islaam, jàngal leen ko itam. Suñ leen jàngalee yar leen, dina nekk mbir moo xamante ne ëllëg dana nekk mbir moo xamante dina baax ci ñun. Ñu bañ leen bàyyi ñuy tooñ. Naan rek damay bàyyi sama doom ñuy taajaboon di tooñ doomu aadama yi. Ku leen tooñ ak ku leen tooñul ñu yemale ko. Loolu moom nañ ko wattu, ndax daal nekkul mbir moo xamante ne moom lañuy war a sukkandikoo. Góor gi di sol yoori jigéen yi ba ko yàlla moo ko rëbb, yonent bi moo ko rëbb, wax ne laana allahu al mutasabbihina, yàlla rëbb na góor ñi niru niru jigéen. Kadalika jigéen ñi nga xamante ne ñooy niru niru yu góor ñi. Kon nag mbokk yi, li ñu war a def rek mooy ne tey ndem loolu am na, ñu dugg ci Karbala. Nag suñ duggee ci Karbala dinañ xam ne lu yàlla dogal mu am. Kon boo ne Karbala boobu benn mu ngi ci Irak suuf la. Su nekk foofa ñu tooñ fa setu yonent bi, rey ko ak ñu mu àndal bañ jeex tàkk, kenn nettaliwul lu moy ñu tuuti, ñépp ñu rey leen ndeysaan. Li ko waral mooy yonent bi waxoon na ko Ummu Habibata, waxoon na ko ñi ne Ummu Salamata la,

0: جبريل ورنا غانيس يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي رانديفو يونتي بي صلى الله عليه وسلم واخني ام سلامه بونتو بي غارديال ماكو في بو في كين نيو جبريل في نيو ني تك سيتام ريك ياغول توتي كي دي حسينو نيو تي دي سيتي مامام soxna sangi taxaw ci bintu bi rek mu njuuy ko durule ko daldi dugg ñew ufu ci mamam jibril nga tok ne ki kumu sa set la de mu ne ko waw bëgg nga ko mu ne ko waw ki de sa xet we koy re ci karbala su la nexé ma jox la suuf si muy doon jibril tibbi suuf si jox ko kon non la yent bi waxon ni non la jibril waxé né dañ koy ray ci karbala nonu la mbir mi démé way nak ray bi dafa fekk ñu mar loko té ko ndox mi bému metti bému bëgg naan ben way dengamam mu dem xous rek bay naan ngang rek ben way jël ben fett dengamam fett ko ci bir gemeng gi bé mu dugg ci bir né ko lolou la lay jox comme sa ndox lepp nek deret xam nga de metiwul me de fek yaangi mar mo metti mana torturer bi nga xamene mom la ko banu umayyata torturer mom la metti waye nak bala ñoo dug ci karbala dinañ jëf tamhid nañ and ak man ci tere bu tuddu al bidaya wa nihaya muawiya febarna febar bo xamantene worna ko ni du mucc wona domam ja yezid ne ko yow sama ndom man de defaral na la nguur gi bepp problème bo naron am reglel na la ko ci lepp nak ci gor yoon wit defal na la ko tali amul len ben non bo xamantene dang ko amati ci ko suuf fexena be arab yep itam dinañ top ki nga xamantene moy yezid ndax itam mala ko ligéeyal lenn dal la xam ñent nit dal la xam ni mom amaguma jekoguma len kenn ki moy husayn ibn ali kenn ki moy abdullah ibn umar kenn ki moy ibn zubair kenen ki moy abdurrahman ibn abi bakrin waye abdurrahman ki di ibn umar koku mom jamu katu yalla la su ñepp jaayante rek mu jaaye do mo sa am ci mom problème e ki nga xamantene moy itam doomu abubakrin bi koku mom mbiram amul solo dal kon ñaar nga am problème moy ki di ibn zubair ak ki di husayn husayn itam do am ci mom problème ndax yalla mo lay farlé liko wor limu wor moy ne wa iraq duñ ko baye ak yow waye su fekenteene japp nga ko rek bul ko ray bahal ko ndax itam nit ki bu baye ko bo baye bu joge ci ay mbokam rek dem ci ay wor kat comme ning ko jange ci kanam ning xamal ne dang ko yomb kon dang koy jekku ndax dañ ko wobe pare setan ko ñu ray ko am sa ño xamene ño bokkon ci ray ba kon non la ko wax ni waye kenn la xamni nak mom mom di nga am ak mom problème bu graw moy abdullah ibn zubair koku mom mbeut la bu jégué tej feulam wor kat la itam bu la jéko nga dédé wayo boko jéko faqtahu irban irban nang ko tong tong dagaté ko lol la lay wax li dal le muawiya wax domam ja dom ja demna rebuna muawiya fatuna muawiya fatuna ci wéru ban ci wér wi nga xamantene moy wéru saban ci la fatu ñine rajab la ci rajab la fatu kon ni dal la ko wax ndax itam ni mu len waxe moy ki di doomu Babacar mom amul yitté lu muy jigen mom dal mom fu jigen nek mom faalé wul lenen ak lahu non la ko waxé kenn ku ci né dal mune Ibnu Zubayr mom koku mom mom rek moy sa problème Hussein mom yalla lay jappalé ci mom ay nona makoy wor nga jekku ko bahal ko li la wax non la ko waxé est-ce que Ummu Habibata waxtu wi jeexna te duggugun ci Karbala kon Muawiya fatuna kon ci li nga xamantene moy wéru Rajab be Ramadan ñew ken jaayanteul be Tabaski ñew ken jaayanteul be Tabaski nak ci la bima amé juroom ñenti fan ci la dal di dem nak wuyuji ngir ay lettre yu bari na ci warkat ya lu toll ni lañ am ci waxtu di len sante len gërem ci and bi ngeen and ak radio Sénégal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim

0: Salam Senegal. Khalatou Besbi.
1: Mon fils apprend. So bougé amdi.
2: Bal balu bi jay ay beriya mana mu melni nak lolu yep amna lu ko gëna upp solo li upp solo te ju waraska japp moy nani fexé nak ba amal ndëri ñi nga xam ci ñoo dess ñu ko jégué ñaalé wala sax doomi adam kep. Khalatou Besbi dañ ci and ak docteur Massamba Guèye ñu naala.
3: Salam nuyu naala. Nit mom bo nekké ci aduna bi li nga ñëk laaj moy ndax buma tuké dinañ ma nam ndax buma dé dinañ ma joy ndax buma ñaké nit ñi dañ ko nakarlu ndax nga tukki ken namula nga dé ken joyula nga ñak ken réccu ko mandar gal na ñaaw gu sa digënté ak nit ñi ñaawon nit nak dañuy faral di wax né déssu ko tong tong bu dundu lay amal nit ñi jariñ ci lay amal bopam jariñ ci lay liggéey lu ko jariñ ëlëk ba tax alal ji nga xamne yalla daf la ko natto nga liggéey ko ci sa ñaq ba am ko la nga cey def ndax amal na nit ñi jariñ ndax alal ji nit ñi am bayé nga len ko wala ndax da ngay xaar ba xaju guddi nga songu len daj ji lañu yor bu ñu xeyé seen aduna tukki wala ndax da ngay dugg di riso ak ñom di riso ak ñom lañu yor nga ne ko ciopet yobbu ñu wacc yanu seen lox wala ndax da ngay def sa yu ñu liggéey ba wéru dé ñu dem ba retraité dooni mak bu ñu jëlé seen pension nga taf ko yobbu alal jojé dé boko amé boko ñaké kenn du ko recc wayé nak nga tukki kenn namul moy amalo jam wa kër gi da nga né ci kër gi xulo ak xex nek ci kër gi di fi indi aw ay nek ci kër gi kenn du dégg ndax yow bo xulok tay ki suba nga xulok ke xamal ne bo tuké kenn du la nam waye nga dé kenn joyu la nga dé kenn joyu la ndax ba ngay dundu da nga nekkon posonu kër gi nek poson

Eyo. Ay jawari balago sek sek mariage may sa bigge mar mu nek morso bu nice ni naka ya ma sa gane erbo ko deglo rek da ngay am mbekte lol ay ca gay ndaxte lo malaise ay ca live performance bu doy war nuko deglo

0: terinkano mare mu wa bansu kunyini tondi jamu chaba sekado Ibrahima Fala dos njeme sara yano dangani sawake nga kibare mpwana kuna oda kaga sefene akati kewe kuna depute nuku iwanu kubiegene asamble national mbandenga kudo projet de loi aga tengana kata fara kundo korubi yono ega nkawa dabarine aga tengana kata constitution ke karanga oda ida wame kuna kieke mumanga ega na kebeta ukuna kenokonga mogara tu indi mare munga kengana dangi nukubiegene jige nshorba nenga serebe nugani ya karubi yonuga nunga ega nwa de kazo ega dabari nukuna lenke kwa dira kwa nanti wa muna pampo kware nkita ibauni kampanyo kwarebe ega ratengande kata ana kardike guna amuna pampo kware ne kenya nchuguna kunya karuida kwa nanti lenke kwa di wa munda ina fabando koro dabari da aga tengana kata kenkara kengana dangi nukubi gene kwa lda kutie mba nenga ira kwa nanti novembre kasove oga tengana 2026 nenguna migara kwa taukwari utu kuna kudo na tengandi kata jamu agarini nukubi gene kaza masi ya mkwe bauni da kwa nanti ida komite regional ida sigindi kuna kudo mkwe gimundo aga tengana kata ken kwa taukwari bauni lenki ya kwa dida kwa nanti ya kebe munda kuna ani hoga tengana kata hoga tengana kata marafo ini sakundi nukubi gene kaza masi banenga bauni da debebe gakili mongona ira Kenya tsugandu kuna kudo na keminyo kore dabare igana dabare kuna maga sigi lenke kwa da jamu gata la lini nukubie gine kaza masa banenga farakundu korubi yonu igara dabare aga tengana kata exama certificat fin d'etude elementaire 2026 ene keguna huananga tutamuna fankore ne bauni da kwa nanti angana kame suutu kuna katanka beke ro soron nakati ida exama kekira yerun kuna angana kame utu nukosu kuna tanyere ke kuna kunyanda kita awasiki lenke kwa ta nadanka na kukuna nanti faragundu beno igara dabari yirigi sine ke kuna aga tengana kata exama ke karanga amuna fankore ne ida kwa nanti serebege ni director des exama e konkora papa baba njase ada tuindo kapale mankuna nantimigara frakundo koro tanandabare aga tengana kata kenkara nukubiege ni tamba kunda kaba nenga ida session do formation kore kuna ida jopa kudo lenke kore serebege no gani agent officier ado auxiliaire de l'état civil aga ni serebenu ga sikiro sare kaitunu ko khibare mbatenga na formation kore dabariya aga tengana kata surmadu kurumbo benu gaduo ega khili logiciel anani lenke kore seresu ga sare kaitu murono adi me kunanta tora su kita bauni kenga siki lenke kwara serebenu garini dinguro kunokonga iganta tampie su kita wana kibaru kunyamanti humbega tengana kata coupe du monde ke karanya iga akili 8e de finale ira jopa daru aladi nyaye Canada ado Afrique du Sud Canada kuna yalla gari wa lenkita Afrique du Sud kama kuna bi bane do harbane ken kuna Canada kuna dangi 8e de finale lenkita nenge ke kuna Brazil ado Japon yana kwadan kata kudo nandangi kata 8e de finale ken kuna Kenya na lenka Senegal jarin ton kuna Araban kwatani ido Belgique jamani kuna kudo 16e de finale Trincano marim lenke khibaru no kwaye Chaba Seka ado Ibrahima Fala donje me sara ya nyoda ngani sawake nga katakani kuna mase kumane gare ana kibaru tana nuki nyanda kaye balantan kane
1: waide Husseinu janka sultide biada bichamanga bise mfema bunduwa du sifrah mafte kwa Musa mende madabasa ante gimur nyang manke tulu ante limbo jumafcha tita radio Senegal International awuma binyang manyal te wewe gia uma depute bo kimbo asamble national momu berengi di hedma sa mende biwewe ilua mahurnya we mo bogate sa mende bumada yutini butu mahurnya ma be luan Senegal magiu loma ngruba ginono hurumbe akilua nyobdiob di Senegal ombo en na wiki ubi nyabo constitution ma we madu pande nani king wewe bikina na ham hati de kinya luwa we mandinja chani biye utubutu bema sembina la mama fana ngi umo hurnya binyoro wajina binya hina premier ministri masangia mafana gingi sembe ndio yantu ma kola fana gigi mo hunya ga fana rengite ndinja chal ne biyo tu mbi butu bamba ya ndun tongin mo bete ngaki constitution bare mgie kuru ibn tok be yawat be yat mgi mo hunya bete ngaki constitution go nyangwa Senegal ma bare mbe ndinja chal na por ngi sinya kontra ma fana jalo be tambe ngi tu mo hunya ga hala nya to ban bu ci baci ke fana gigi mo hunya kontra ge mandinja chal ne biyo tu butu bamba fana ina lam ma tan ngaki mo hunya antiri gref a por ngi kontra am kwenye bima changa yahida tida bige Assemblée Nationale aki aguhura amo Senegal ndiyo ya ntuma hachuma bangitir na mte din sijur edin din chachal nungin mua por ni gathen kajuko kimbaya ngujur ni ngbe kajuko ginyan chachal ni ngujur goma ngi nfana mabaka agadagi sijur mahedma wegi umuhur nyo kudu unyobi ngepinin mahur nyo mbamba gedna we madu bikedna nyandin chachal nungin mua begma halma madayasa ana kita gigwili keme ndin jalni titib makka juma nyala anan frasama ntosuwa ki mo hurnya mo gafiki ki mo hurnya mo binin maga gi mahid ma barambon jalon jal mo ki gi mo hurnya gradi ndani ngaba binin ma tedin si jorma yangeta gafiki sumi ki saw me se onan joko kaju ya antir goma ngang fanama an le danyo la we gi mo hurnya mo frasa ndang fi mo hurnya fefe bingi amo agi gafiki bangi tirna nte din kolda be ko gibi mo hunya mbamba ngwal flemo hunya mafki fi ngun tanden acholama bema acholama yati nte din kazamas binni nombo gilma changa yal hidma bare mbon jale jal mokki bu mo hunya mobe ma ceti nan ko banki mo hunya be ko changa teberni flefe ma hidna nte din kolda ma hidna we ma dugi nan mo hunya ngun tande fi fi mo hunya fe fi ngun tande bi nyangma bima ba bi kinjing numar ni kuluma après en 2023 mongon gobelé et maginya wegi mo hunya flefe bi nyangma ten telefi yon dunja chal ngin mo bi mo hunya be ko gibi gi derapa ngi bi gi jakay be fana gibi mo hunya après bamba pering kuluma fana ante din kase mas ma flefe bamba fi mo hunya janga fu tan dafte din kolda di gel ma ngete la après bi nin mambo ndew yanto ma hajima bi nin wa por nin karangma kimbo awi safe geu tul mo hunya ge ke bi sal wa por nin karangma ante din Senegal fon jalo bi tambe safe ma ngi nyamo bi na nyan 36e bi nin bi ante nan 36e majmo ginen CFO di dabar mbobi bi tanan nengen mo hurnya we mo numutu bam tedin Senegal la presim binin bo ya ndinja chal nungin mo kemino no jot mo chimin jinta langa batalma be kibi mo hurnya be magiti CFO wamba be di subinta asem yo we ma du ginen mo hurnya jot ningib nino titweti bi tan num geuti gam geuti gamba bi exam we ma nino ndun tongin mo kemino no jot mo chimin faccio ngod long be kibi mo hurnya be kwagiti mo hurnya gi wi CFO ma ngan 36e mo bawe tinga mo bi mo hurnya be kwagiti ministere mo hurnya mbamba gingi fidde mo babtu mbogaran mo tedin Senegal binamba barat bi mo hunya bamba cete di gilko mo nduba an tankitele an tedin Senegal mo gige samende mo da fak de mbuta hinon ko magini ko fonkin ma por ningin keting sef amba winam mada jale adwe mo gumo hunya o getel do binin wombo an tedin Senegal mo barak na gilmo web kia coupe du monde mo nyamo gimbo be maginya Senegal gibi mo hunya bidisu aw mo binyabo 16e de finale adi ndinja chal ngin mopso Canada ngi Afrique du Sud pe kwa masiru o binam bi mo hunya biro ponje ngi Canada bigi Afrique du Sud ala kimbo be ko bi jigo bi jiga ngema ba we ba do bigi Canada bi namba ma da gibi ko da bigi Afrique du Sud be ga kiti mom mundu sumto ma hala bigi Brazil ngi bigi Japan be ki bi mo hunebe fana masire we ma giu mo hunya inono ngegi saminda di sa mo bi nyabo 8e de finale Senegal be fana gita tan ma be ndu sumto ma hala fole we ngi mo hunya ba masire ngi bigi mo hunebe ko gibi Belgique we gi samindi inono alolo ginu na marasaga mo man tingani bu ma da ki bigi mo hunya ba ma da bigi Belgique wa mbagi amba na ma da di sa mo bi nyabo 8e de finale biara bijamanga bisim fumo du ndo dus chaba sek je mengi bijangu gen mabek pate bigladma bo lu bonja ngoron santama ndo biamba masigun chama injotki nanyan jalo dan dima nyagi inani na min dima binyabo hadisisi
2: wede seku mane assalamu alaikum badi manin kona kamela lumba na la kibar di wato felicite radio senegal ate kibar folo kayte ndongan kabi mi mu ate na assemblée nationale ti mi mu député ti nyinte mbola ibe han kabi ate assemblée nationale tole ko han kabi mi mu ronko ate pastef le patriote ousmane sonko na ala mon mi mu député la fanatati wole bela fere han kabi ko falindro nata na constitution to han kabi ka président la pouvoir o tahar kabi ka do tala jeto ka kafu ate premier ministre mo ko lo mi ala ko bi ti lotu dron kan kabi jomay na la mol man son wala ayati na dron ko kunungu mi mu ate jomay na la molti e funti tan no ne mi mi tureño lo yeni tan ko ka fa ko dron ko bi laftala kan kabi jomay pouvoir mi ala ko banko be wote tay wala fana hani jomay ti janto président de la république ko pouvoir mi ala ko banko be wote tay fa be na banko sambakan laftala han kabi ko lo ta ka tala bul tantina wala fana ya be bu sablu ko lo mi ala ko alor ko dun ko ate han kabi mi mu banko mo le ya ta ka tolo ka sika ka tala bul ko mi nga di ate nyaminto ate jomay fa ate passé fana funtina e ko dron ko han kabi ni ni kabi be ni mon ka ya folo nun ko manto janin han kabi ebe ate sella ate pouvoir o kan ni folo nun ko ka fo dron han kabi present na pouvoir be do tala la jetale na keto nyama dron ko ay ke kutmi ala ko kanyo bi jetale bara kam to ko akete nyonya ni nyama ni parti flol be yi tan ko ka fo dron ko han kabi referendum o se keno le banko mo le wote a koto ha wala khani na keto nyama dron ko isoko sa mano bara kam to ko bi ate jomay son ko na la mol be assemblée nationale la pour ko kota ka kufa koto fa sa tambino nyaminto ke na banko la constitution ti ate ninta han kabi examen la fana to ti dron ko mi mu se o peti dindun la elementaire la examen folo ka ite non ko ha ninan machala se o kata je le katun kemeo keme tan ko non toni nano be admitale o yatta dron ko ate papa baba jase han kabi ate mumu ate directeur des examens et concours senegal banco kanga ko han kabi man sakunda e kukuto la kamana memu reformoti examen lo koto o yatta dron ko bi resultat beti atale adum fanan ke be na banco l'education be la frenka tentendi wole nyama tamba kunda bi wol fanay kukuto natan ka joran kendul kamana ka memu do ko la fanatoti kayto la kayda dala fanan to timi mu ate han kabi officiel ni auxiliaire mi lalon ko bi jeto mil be etat civil la fanata ti bire wulu kayto ni mo fata kayto ani han kabi mi mu donko ate kayto cote ndoti mariage kayto bi joron kamananto mi batina do ko se feyano ni nyaminto mi mu enregistre monti yatina donko bi ya dunia jela katta nyaminto wala yatina nyin ko fanam fotata ate tamba ko ndaje to directeur général de l'agence nationale de l'état civil wole nyin ko kamananto ka ay han kabi mi mu imamol ni pretrol ti aninka chef de village ol kebe e da blandi nyin koto mi mu han kabi solution kendo ti mbadi man ni ko na kamela lu nyal yalon ko be kaju periodol to kaju tombom musu jama bi jeto mi yalon ko han kabi la do ko mu wafirol ti ba do bi jeto ni insana ye do ko be la do ko tujele wala fane ye la wafirol tujele e be kaju kul tombona ni ya ko nyama kilo kilo dron ko wala boto boto fananke nyitande ko kafugo e kan kabi tanande soto jeto niya ko djuti wala kaju tombo akamta ko dron ko ala fano keke nitel be jile wili kilin ke mofalay ne wala kaji nyoti naketo nyama akar sabo wucho ko no e se million tala soto wala wili ke moti jamala han kabi do ko tata o fanato ti kairo ka sabatinde kazamas banko kan nunta concentré tabake jien shor la bari dafta ka janjandi ka samba ni raison sabul min bebe kazamas dinkrato jien shor si juni kwalda ate décembre 2026 minani mon kona tentina ibe touro ke la kata kwalda dinkirato ka atelier keke hakilota ka susanyo la dron ko ka iten donc nyunyata dame benton lo jeto fo min satina ate han kabi memu ate MFDC ti anink dinkirado bilalon ko revelo la fanato ti ibe sapun de lari nyoy nyaminto e ke kilinti e ko bakilim fa kilinti wali atin han kabi memu ate alfa jama bi jeto laftale ko nyinka ya ke kachake na kato nyama dronko ke Cairo sabatina kaza masa biri wotembo fanana ya jelo kwa kafo kwa dronko biri banko nyata nko nata mimu jomaiti wanisa intima dronko Cairo be doma doma sabati wala mbadi maninko na kamulalu kunu dronko 6e de finale mimu Canada ti wale Afrique du Sud elmine tumomi netambi na bana 1-0 kaitan dronko nye arabanala bisa duwa Senegal fanaye kaitan nyoko 6e de finale Senegal ning Belgique le bebena ning 20 sita ala barkal manti nyanko na Cairo la zo
3: Kasuma kebe kadisi se yamide masine o machaba sek jemme nilo bol namba bajo anumange wa di mafamo la mati Senegal Assemblée Nationale kokobo di kavote selwa bare bejat panuko ba jatit bala umangal jak bo kombo di kavote akukila nulo ba di reform yanu majati examen yanu majje bakaner bunko di certificat de fin d'études yanko lo benya cef yati finkil 2026 ro jaja ko fanga di kamenge mati kunyi le kajo po e ko ba examen solin o do ta di mafamo la mati Senegal di sile ko las kunyi kajo po e kala commission de banko la ko e kan cef kamenge du boko ko ba je examen yole nya ko la ko la ko be ko na kono onyen wala ko ba je si resultats ro kamenge amini saudi pop bukana kanu majibu ko ba ko nyeb kan mulla kan kan examen ko ne ko ko di sal jak man ko la comedy ka organiser ara jaw mi di examen kila yati finkel ami directeur at examen concours papa baba ndiasse o papa la love di frema fu kila manane finkel no ko yon ko yon simita saudi nya nulo balo di region yati kolda finkel di emite 2026 di flenya fati na fujemeri pan kungar anumange radio medi enyes kasume di kapana ko la kami kazomas minye kasume ko la nyulo di si suksejo pe mokemi di baje kaya nyor kam kan ko la ko ene di comité régional yati organisation ni kila be manje bunku ngala ne ku jome ne biro kan ya organisation ni kila ne fangu man e ko yume nya pan kiya bukan ka jupe ni ko ndi lab pour ya di emité 2023 di sikiyati mongol no kunene sipumbe naso di kanuma buko kola ko mi RF MFDC di tankula banya dirapa jahay kamato ro wa funuma yo sume fang di kapana ko la kami kazmas kamengi ko tontonge la nyo di sukil buka ko ko wi mi pop ko tete po slop man ko ngole no ko la ko ko di e wani saw ju ko jato simita saw di nya jabe finkil uri nga di anmanje be kan an ko ngole no ngoro su ko re di kapana ko la kami kazma ko se ka ko di ka goror fang di e bol su ko sa di ko dar kasa kamat di olal ko di jok nang ko se ka jop ko ba to sikori ban di campagne ati anakarde e tonton nya mo ke mi di ko ndi e lobor nan kamenge pan ko ngolan ko ba to sikori ban mi nye pan ko la ko pop di balabo pio mo ke mi ko la ko nya kasa en pop anu jara jaw mi di sikwa sati siko ko ro pan fang man jake di emito ye ati finkel ko ne ko ko di porto jak buka kone ku bajoto wan ku mangumi di ulakaw mati walot momu nang simita saudinya nuri nga di kapana kami tamba kunda mabaje formation yang ku kan be mati kasofor jakob kana kanu manjimi buka ko mo ka agent di etat ci senegal kami officier di auxiliaire yati etat civil kamate ro babaje na fofango man ko ngolen kummi ki di ko mati an ho jaw jat di eki karesi di etat civil ni ko ki kerit ko jak di ko ne papa e fak man ku chokore si otan ku ngolen ko arisre tan ana abaje di bu ya bo jabe di ana akete nya si registre ci la pe ko warane ko fagman ko jikere mati ko jok nang ni ke sécurité jak ban ni ke si jimijim mo ki mi directeur général de agence nationale état civil nandi e ke ngaman kanu ma bu ko ko ko imam ko lave di pop ko ni fan kayo ken ci su ko ko ma jo bon ko ngone ko jo mor kan jamo di kapana kami tamba kunda di bajo bukan kan ko ngone ko ki ko o resir mati kamenge